soro pe mi fo su ati aje ibembel ilu to soro lufe sujo oba lori aye oba ni gbogbo orun imore jeni keni ole tuwo imore ti oju ole ri ni o oba mi o baba mi o oba ti mo pe ni koro to nje mi ni gbangba ni gbangba ni mamma awon to la okupu paja awon to fa igi ke dariya emi inu re lowo di jeriko lule